yere bo abubu ano abribia na abribia ntimi nya omuda koja ho anye yi ti na me ka cho se wada roma unsaka wa frunia unia so frunia egusu a wo captain ye bom ye de mao doctor made semis matras you bo modin na se mo bia sanka bia bia so timi nya ya tsa argentina FIFA ranking odikan o Switzerland etosoma akoma ko du enko 19